0: yun upak tangan tanau ngitung inna matuk tau yu maktung ikak tu ibingar diurik pa igi tau yu maknung tayin na aksuaru narikang ilakapianak tuaru taman nari inyutil yuta atok tau timitigu kapianang ilang takung ni nga makakung ni ayurak punga unik kakayaksang sapik parak punga ro kisiani tayo ko ilagilak ta kurupun iluku karayngakun tamatumunga rak tiluin tayo ko nga matuwek taurilaw ka matabukad lagang ityak punga iksinaktun imang meo tayo nagdo tilu kapianak to kangilan kanuing itlo ni kapianak tuwarin inyo riyang yun nakpugun pigin na yaksu mani ang ilagun inyo katitinning tuksi akso ni yung ngayon na agad yung nakpun ikayok tao yung maluni tamag kuning atako si maluni imani siyo ni yung ngayon na kawati aki yung nakpun sa pili kasukpang niyang itugun kaya niya ito yung nakpun ikayong niya ito yung ikayong niya ito suklo Jesus tayo niya imagun ilin niya ito minyo tiki utilaw man iking
1: matay ka mekautun natay ka pa kono pa pa jo si sugo bagma pagmonga majo ka ba pagmonga ay ba bo neak po aksaka bo pagmani
2: tay me datan na unikalo to unno unikalo kan na kamane nokana si yo long tan na ututtekan na unne artigo tan isukka magalong mau mana pigekan unna magwai
1: Jok ini ribat cok, aulak to, kigonon, ama aulak tare ribok, kako ayok tak cune, kako tegana, aulikami, upek negami.
0: Taman dari ini hotel itu atok tahu timit tigo kapian angilang, tak kuning ama kuning, ayurak punga unik kareksang, sapik parak punga ro. Kisiani tayo ko ilagilak ta kurupun iluku karayngakun. Tamatumunga rauk tiluin. Tayo ko nga matuwek taurilaw ka matabukad lagang ityak punga. Iksinaktun imang meo tayo. Nagdo tilu kapianak to kangilan. Kanuing itlo ni kapianak tuwarin. Inyo riyang yun nakpugun. Pigin na ilaksuman niyang ilagun inyo katitinning. Tuksi akso ni yung ngayon na agad yung nakpun ikayok tao yung maluni tamag kuning atako si maluni imani siyo ni yung ngayon na kawati aki yung nakpun sa pili kasukpang niyang itugun kaya niya ito yung nakpun ikayong niya ito yung ikayong niya ito suklo Jesus tayo niya imagun ilin niya ito minyo tiki utilaw man iking malu malu kong niya siyo ni ano ka akong niya siyo niya Taman na tayo may nibuktaong inyurlo ni nutakawuruak lo ni tayo may titun nakpasiri urlo mi tamag ko o mayuarin iksinaktuarin ubatin ni nigayakturaong ito ikarugyuar lo ni asyarong ilo nigasun kanikatirak tugaro kisiyan aktuktaw yakturaong ilaguglo ni tamag ko pilugin unika ako naraong ilagakuyanaktuarong man nang min atok si Maluin. Tayma tunik ta ko yung maya kaktunga inyo katibu unong matatamadya. Unik ka akong nakayarit tao. Unik ka akong naksilyo ni kisiyan inyo sa akipali ko nang mingman. Tamag kuninga. Atura oktuni. Itayma inyo katika iso makuwag ka. Ikayo kaya kaktukakangan. Ubatin ni nagligin ng sa ungit luto asibun ikayo kaya rin aksyo ko kutigil ako pang niyakpagun. Taan na tabun ikakpa ka kubayan ng itong. Kisiyan ni kubayan ng toro raong medyo atatag anak sa raong man. Anong nakakatagil ilang may tamani. Saksi ti sa ipaw tili ko tukuritain na raong man. Tamani. Ubagay saksi ti sa ipaw ko yung kanagilang tukuritain man. Ako ni inyo katigilak siya ko 45 ming imaksimara ako nung ini wakati kita juga kubian aku.

ağırlıklı. İkırlı ağıt ağırlıklı. Soğuklu ilaminin izgagilik dağırlıklı. Taymanın ve isim atıp bırakmağına ittiğe dağıttım. Tahanın iki innek sağırlıklı otukkaklı ağırlıklı. Taymanı soğuz vakını dağıttı. Uvanga uvagurle ningamane akpang migatti ko ano ka ito ko lao kama le uwatte jutta ko kuya sung na ang mayangin ano ka naki ano ka ara kami tapori ko uwatte jutta ko kuya sung ang mayo soklo ikut lao jaw yang at na munga ko masiyong ugat sila lukat yang saklo tayo may nagara ang mayangin le ano ka ato tilakpo Kuvia sudah megamitta. Tunisia biarlah sudah rumah kuning, aputening, imak setening, kisumik mangan, ikutin ini ujudik sama ni yang mencuri jauh sudah. Taman itu tunu negutim, aputik sakarat kita sudah. Tahu umum itu mi, uang nak ditahu ringa katiku, dan aputi uti jangan kami uang nak, tahu ujar urus umum taman aneh. Kamun naja siko, niyang medyano kaagang kami. Kamun imit siya wardun nyo, amar iglu wiget siya wardun ni giuti bino. Tay may sumun na aktaong mati. Ubang nita ako marugil wak si mang ita kung niyak tan ato kurok pagkilo guro. Akisyo tiya wargil ako ko. Ukpi ko suklong ako ilang ako inak sauning aning. Atau kaya kaktatin ito na yung kaya nakpahangungan. Takan na uang na ato kuminang ito ang manajak titiwa ato yung nawagsun nilo. Takan na kubaya kitya siyo kibara ang humiya kukimok sa katang ninyo. Apo tati sikti tahawid lo niyo. Iglo yung tao magrawaksun niyo. Tamani siya ano kito yung mitunun na kutimi. Uang na apo siyo dyan iglo kuminak para ang matisiliwa mo. Nigiktaan na aksuwaro at utakatiyari akulitamani tunun akutimi. Kuya na tumisakit at kuling maukko si sumudlo nilo, si Lakzwa. Tamani nila tunun akutimi. Ipiutalun nito ba ako yung makikpun? Taas yung ano kayo nga. Taku akta tayo na tautuktitaw sara akong mga mo. Amma ila akin na. Tamani tunun ko tim ato kayuk tuaro raung ikaro ang magumana ato kayuk ang mingman. Ubang ato yung piwing inak pa kaya ka. Akin na. Suko yu akin nga kamunga itiksanon kikita kaya ang imago. Mingo yu aruk tabunga. Tayo nga risa magibagka kubiyan at tiya kasugin nga. Magkuktuparo kurulunin. Anguti urulunin. Tusaksimang migag. Tabung pingang nito ang ito. Ang utawlo ni innam magayunan nilo, magkuktum magayunan nilo, tamaw na akong naksuktuk. Suklo. Manito na ako timiokakpang mata. Inakayog ko, itukwak biglo, magkog biglo, kitingan nilo ka ang kami. Itukwak ang nasil yun. Dahil may ito na ako raong mago. Ammaruri, taman aputilya nga, manikarya nga ila, kubayan at aking imigak ko. Tisunang ningita magkwa, piyo siya ako gero akadlinigin magkwa, nuna budela kang iklutuin ng man. Dahil manimingo yung tabunga, kaudlok sito ko yung, magkwa rin ni kayaksuga, kakok sito ko yung klunigin, uki yung usakaro ang man. Makwa kisu siklo at luni kisu makwa taunung at ano suko at luni. Suko sa ito niya ako yung kutayin. Amaya ay pangam. Akilyo ang akanang na. Tayo niya ang naunang aktayo to sa umaya ka. Ilangin ito sa kasimaya ka rwa kanang nakligo. Ang naugami. Unok ko ako yung akong naakto. Iman nang wang. Tamanga yung itaw. To sa kasimaya nin. Dahil sa mga dito ko lakta ni ang naoyok to sa umalilu ko. Sukaraw ko tlaksunig o tabunga uray yung aktuar ni tunun ako sa kdilak taman. Tabunga ikutlakad lakas ni nyukka kami.
dan ang namun azizak suti berang maguri. Tusau ma yami kutau ma yuk sau yuk. Dan kanang na ang naun nakak tau berakluni. Amma atuti ki jangak piuking meja. Ujjak tukura ilan anu kengak. Makasuku yuruan. Piyang naksau ming magit. Anu kaya kateminin. Piyak sinaksau ming masuku yuan ing nunam. Nuna misanak sanit tiakku yagi nakpari akku. Tay na kanang na. Suku yuyo mang itiak tukaw yung makku yaka. Iman na manarik kanang na nga tisunangong matang mani. Makasiyo kayaan. Kisutuin niya adlang ng tisunig ikuwa makuwa sinyeng ilyo. Pero na tiakku yasyo king magit ikutla ka ngami kanang nila ako. Ilakta ka na imakay makuang nao nakakta ka. King ulak pangul doon eh. Nukkakangan. Taku ilan itamang masayin maktakuyo wang magin. Taku minaksitakuyo doon eh. Magkukto uwik ka wami. Taan ka nang na. Mariko yuk kuyo kaya ka wang namun. Pero na isungo katigitakuyo yaka. Makuninga suko ko yung. Taman na rok kawi maya kung maya ka. Ano ka rong niyang ni nga. Sila ang ujjak sutiak pang niyak tabun. Umiyak to katak to pili wak to ming. Kawi sutiak pang niyak to sika niyak lo. Tari umako yung luni. Taon nga. Ati nga nga. Kusuk kikso ko yung yak pan. Taman na iluak. Iluak ibang imigak kuri. Ano ko akaksa ko yung kuwit ilo niyo. Taman na ano ko akaktin na siya ko yung kuwit ilo niyo. Kanigiya ko ano ka siya ko yung rakpong man. Taman ko ano po yaro sila kaya kili ko mikitukuro ka namin yung iyo kakpan. Taman nga tuwin na ako yung taman ko siya ko yung tiyo kaya rin. Umiyak to katak na ila sariya tuwin na jangil. Kau juga mesti aku ni aku akan mana sih jauh aja kita aku juga jom ni aku tak semua ni tiap hari juga. Jika tu rasa macam orang muka tu ikhlas aku semua. Kau kang naik tu kang iman. Jika tu dia ada urut ni, puji dia ada urut ni. Amak aku bagi lah semua gaya pun. Ia tak semua ni. Jika tu tu rasa macam muka tu. Unik kaya aktung niya ako iman na. Tawo nga, maunga katuna diya ako pagkata tawo nga utak pagsuto ikikasa aktung mo. Ukiyunin niya ni tawo ni mayo tawo rao kata. Tawo nga ikikasa aktung mo. Tawo nga nga rao kasi mayigun. Kimi kakpadli ari sa aktung mo. Ama kudu te tawo nga nga paka tawo nga ikikasa aktung mo. Sibuni nga kudli. Adara kukata kutawa ni si magiluti inyo kakten na nga. Pekaduk tuwaru raksuman na gilutik tawa ni. Amma uwa nga. Ang nasuunat siya raksu nga. Tawa ni suta. Tawa ni katil kamerata. Kingudlik pangulik tumi tawa ni jangin raksu tasuna uwa. Pekaduk tuwaru raksuman migata. Agu jau kusawa yaksu ta. Upeng ngaruh waktu juga tahu bung ngaksu tak. Tapi mak, nak jutuk hati ngaruh waktu ni, ngaruh hati ngaksu ni lu, tinggi aku hati ngaksu ni lu. Tapi mak, upeng ngaruh aku yang ni kanun, banyak tuh si yang itu tahu raksu magat. Taman nak, nak jutuk aku yang nak ngomong itu, taman ni, bebuar aku yang me. Tamatuma januari nungo ko yan ibibwaring ng niyarak tumi makuktuwaro rak si mong mun. Makudata makayarong ikarwak suni umayang nga nga imyak suni auktuwaro lorilyo kisutuin na kikinda yakon na suni. Mawajari ko yuk simayawaro gami kangataman na sikwa nilaktuwaro gami tayo man na tamatuma nilaktuwaro kuang man. Tamatum ayur iktila ako si mong matigun o mayukasung naman. Ilag tayo man na tuwin niya ang itong sibudlik pa aming

Hello, Lakut. Timna sulong mga semana ko lang may naralang may tilusi. Ulo may pingat siyo lang may tilugo August 19. Umang ako tiyo yung alis yan na biyapik. At hobi utak ikajok tingin lugo man na yung. Timna sulong tiyo ka pigisik. Man na 7.43 lang may tilugo rulakut. Aki 6:43 sama mulu jangan itu sulili. Ilek na terima dia nama itu ini rulla kau tiak kasih tunggu sebab pergi semua na 9:25 kau kasih nengen itu banyak kudang me tu sasa kau yang nelayan me tidur tetamane kalau ni CBC kau tak tahu me tu sasa kau tidak tidur tetam. Rulla kau yok nuwu ya yok mana sila lung itu api kalau sila lutu me nak kau yang nengen tiak tunggu sih sini sini lutsa ada ketemu lokai. Sila lon na kalua kami tayo may tarabok. Tamaan ni Nubuyal lon ita kalam makitok suli. Kisiyanin sila lon ito apiman na uyok. Itong nga sutiya kasi tayo masapa may nga kalala may petro sa sao lon ni kote inuti yun nuna po may tayo na maligali ako tatuak. Lori ilaw tapo na tusak sa ko tiki niya nga tawa niya kwe may titilugo. Kisi may pidyo na kato ni nuna linit po lang alam may mga tusak pingin niya katigo. Amatotana makutok ingat you young rapper na kato yok tana takusori lo may mat tamas mami san takusori lugu tama niya ki jam kujo mini joyce yang nakatilugi tana tuwa yan yuk yuk katok dusa niyang mayabutawa ni salang may uto yung amaro naming galala may pasilato yung pibalito sa solo tilugit kanukiya ngay tamako ay pakita ay pirikya kanarun na kanay tanapit ko tao tilugo tamani ikalun ni kanimakan ng ituligay ko na ingatun sa mga pula kato na yagata tusak sa kawatingin niya kiluting amaro sa kinguyo tanong ay pati.

Nalulakot, ula tebe katunga sutira sama nakol lang mot utang metiluta. Ulumin ay pingat si utilugo, pingat si ulang metilugo, August 19. Uwang ako kapti yung alis na VIP. Ikayok tigilugo kis Chris Puglia. Ila kitunga sa kulugi si ulako, tiya kasinala tuit ulako katigibatabot. Atay ko alo. Kakasaya kunalan na kapti kulugi pati ulako, tiya kaka. Ulako, tiya kasi. Tunga sa gisi, tamani imo kasunigan itabanit inutito tusasaw kay nang nalang may tinluta. Tamani karun inubo yayok. Sulitaga lang marito, kaumak si mangitok suli. Laki si mangitok suli. Sila lun na kami kaya unwa kawin nang imi yung aliasit sinakit tiya panlailak timini yung ha ilak tunga siktiya kasi tayo matusang niya lang may gata tana nun na pong may tamaligali ako to Jack Lurie ilak tayo matamani nun na linot pula ka lang may matusang kasutu ni nun na pong miunit kisunik kingo magiyakang mga ata nalunakat ng ito ato ilang kingo magiyaw yuit kisiya ni nun na linot pula ka kata kami ilak dusa kasuak suni mana tabani dusak soko tigini alam may mat wakala utik kusuli.

0: قال بيونا ستي غلومان كيسين انا تسرق ساق تيما ماس ريجستريشن 2026 تا كوبينغ اوت لريجيكوت تي ميتي تسيو غامي اقا غوتما تما كوبينغ اوت لغن مو بقت تويت تي ميو يويت تما كونينغ ابينغ اوت لغن مي كما قت تويت في بقت تاولا لهم مت زبطا بيولا سبتمبر 5 تما ني كارني كيرلينغ رينغ ميغيلا توايا ويتالي مو غسونيغاني اتي بقتاي كما تاغس Pinkson, nakakasawayaku m.pinkson@ekalui.ca mod kawayagi akong natusi. Maana, Lori, ito saksa, well, ito saksa ako tingin niya lang may mat, Lori, nga yung lakot.
1: Eh, udlat ko lang si, udlat siya kayo nuko nila. Kaya na may itong nga sabti kabi nga.
0: Eh, alia na nga si Lori, tapo na ukalaw, di ko to saksa ko, di ko na kabit. Maana kayo na may mga kapit, o kakakin na kabit, kanwili ko pala yung mga kapit lo.
1: Eh, maana yuk, agbe ang meso nga, ipagsatikilaw siya nga tamaw nga, katik nga, katiriyak tuksugit lo, at, Tersarap toksogit, ikayok tergiak toksongar agbang niyone. Ah, temanu tergi baka.
0: I temana latu na latu kuloyus ilana lakat tato pimota temane awya gye kanuilong mga amalo kisune video tekatu din nunalon nunalin no pola galon min mga pin.
1: Eh awya pilogak sa kap log punga makuming ila katima yagarango yun ikarong no titila sungat takwa lebo kapika katima yagarako sung mata 25 parwet ikarong no tikitisaro sugit amaro iko nedo ngun raktaw yok takse katigiso Zaba matukak jang unit mixanut ang katigigo tinik katimaya kada kang ng mata tuka ng unit tamakwa ikayok tigiga sugun lang ng me isumaksaksyo kasusur tikisi matilugit tunga sukta katasarok pagka amataman na nun na rin no puragang nik kayo sa tikkan niyo yatin ng miyaka kay mga ni nikwak daw rok ilunga puraga Kata ko yung rock si magamasibod lang minigwak tayo kasutid lang takwa narag tayo kata ko yung lutik. Upat tayo ngin na kata ko yung lutik takwa nunarit apat liya kata yung lang milugit. Pinaswa ko si rock to make kaso itong milok lunga. Pinaswa ko si kiyan ni man na yung akbiyang milunga ro. Tangyak siya nung milagad lunga takwa. Sakbiyo yung mayot. Hanglet kut ang nasok tulurik kut katimaya karang o katawyut isumaro tao yunik tusak bigid lo gidlo akso ko tao kuyinub yunik lo ang marutong nasok titin na yakso nga takwa sok lo gaba matukak kuno ngayon at turangad lo atak tunit ikayok tao yung mayun lunit paiparagid kitinig lo ni kanutin nak asingin ni okasa kakangamit takwa no na gaba makunin no don ni to ang pata ubarong ni inoy katudya katiging no tama kunit nga ta kanek sak pangsunga takwa to sak bigi baksugi am maroko yan na may ko mabitwak nga maligali ok tiriyo yu jan men am maro jem kablet siya katima katigil ok sugi tung nga subtititya katawrong mata takwa to sa makatigil luta pinaka katigil siya kanyo yako madlugit
0: Hey Lori, tema nunale no pula ka pala ka pula ka sa malatutillo. Tema isumalo to unit sa kanong kisuni si buliu jo kuya unit sa katok si mabit ta vanilo kibal lang may kabiman na yatung asutit ta katong nakakata kabit ilin no kakita ka kama unit sunanili isumalo to lo ang wak tunit ubalon nit ta kuya ko magayak tunit man na matusa katok si mabit
1: tamakwa surreal.

0: ukasiyongin nagayatit soglo iglukik sa rangnap taman pero nutagogaktawgarit amasungurang ninginit amarusun na tinayit akiturang ninginit tamakwa nakatagasungnap sanatin ng niyogasungnap naminak soko magarwaktulugit kasi ano sanatin na akiturakpaktulugitan na sibuliw jaw gayuksuni takwa soklo gabamatukat kuno awgataurok si mayok inung nutukangad lakitsuni tutungatin no ikayo siyak inay chow first initiative muna kaktawyok tan na kayo siyang nakuyarluni tamakuro pekutakchuat sakit kan nga kami ng natakwa ukasyo katawro sute kamaro nagtut tan na ine sila tuksak ding ngunya kita man akbay kami ng tuldo taman na pang nagtiyak si makuyad lune kanok takwa soglo ini ilin niya kaya raktut iglokat yara karo ang mga tamakwa tak semua itu kan unit esemaru kekal nak tahu dulu dulu amaru perkata tak ku ikayok tahu yang meningit aksu nak tiku kata ini tamak ku ujung nak pada roti marero rasu tik soglo ini ayung itu arung mata aksu nak tiku jauh tu arung garuk dulu dulu tama kayo sin nakatang mata ikayok to kuyut kik nun katmen ikayok katigi kuyut manisa kuyut ino katigi tia kuyun taman na akso ikping na makit taman na akdami
1: tema sol te kani katima bijuan ng mik tema pilig katap tati tapan na adwami ammalu tamakko nunavummit maanakinngo majaukattatu sullu makkuilinga juujaagaluartillugit taakko ali teekani pilere kattatilluti maligali virtuamila aaduami taakko nunavimmo kinngo majaukattatu dokausiukattatu kanuk maannamo dokausi sakapbigibigit kanuiliuk palliasumammangaata
0: ila kaiman na yuk tusak tayo badliak kanyo yung nitini tusak makubag kato kasi yuk kanyo yak badliak yuk takwa maligaliok tukjuat tukisi kan maligaliok tukjuang katikala tukisi yuk kanyo badliak gumayot ninabumok kanyo yak badliak gumayot takwa tukisi badliak tuliwit ojo utjerit lagi kata kaki ikayok tikan ni Romayot na nabumiunit ikpigo sa Jumayot so tamakwa ukaw sa rinaktak ka uvang atong itok tukisi yatuari yung naklugit amisukan niyo yut ikarong nuti na warwak tukisi kan nakpada kaptang mata kasi ane ukaw tiyan nakaptak ka ikali sila tanot daw takwa nunarit kanyak siya ng mit akbiyang mit amang minila nung narit o patayara kang mingi kauso itong may sarang madlong at amat ko tayo kani ukiok taktok juwagarong mo upaktaw kataw giyarit tusak tayo yun na ugiya kakarang mata nipingit sangi yuwaro garang mata isumatiyak tuwaro garwat at ikayok tayo tiyak kanak kanyak tiyakpata soglo utyong na maring mat ukiok taktong mit sapot siya kataw yun na siya kayaktut sang ngiyoro larang mata suri angun na suktit mik suktit tamakwa ikpigiyaw siya kanikod lugit ukaw sa rin naktaka nunamit kaw yung mayoro tiluta imang miyotar rin yung miksanot sipo miksanot silaw miksanot tamakwa sang ngiyoro utyong naktik kanikpalok tinasuksugit tamakwa nung at tuga ngayon ay sakay kaya kanya ko yung titsugit tamak ko at tisiyo baliyangin ni nireo kadya kasutong ay la tamak ko nunabumunga ni aktuit at ito katya aktuit may gunna kudlugit asitsok padliya kudlugit at wagay luni marigay luni kina yay luni kanok atok tayo gayang mga gabamatok at kunin na aktuit
1: Lori, tämän ei

Berinek, o kaos yung inas yung umat illu kisak tuwid ubalo na mako illu toka alo alak tuwi sana gyalit pigyak tau kan na gyalit tamak ko ang katta tillu ganilak. Taak ko aliman na uyok liberok kod ilagapa matokak ko nilak.

0: akiliqsuikkan nekuyaudu di $12,000 mutakununga iqanayaktini tikiti tausimayuni. Deimatao Montreal mit Parisiku kawisariktu magung ni pasanaktu mit angnainang ni tuku tikatarong ni nganup ulung ni pingasunin. 41 ni akaguring mi angnang mit nagkajaw tidugu timingana ni yaurong mat tanatao 35 mi akaguring mit tekana karawktok anak joaklunit kisiani pasanay na ko yukluni. Takot mariktut inu yun nito karok tidugu 44 ni akaguring ni ang nang may sivatakbiw tidugu ang ikangan ni Valerie Saint Michael Perk Extension Meet Quebec Meet sivurukting a Christine Frechette o kakluni takot isumarong na simang matat sapun ni akan na kuy si madluti ang nanit pinaglup daw katang ninginit. De matok Kazuma o Kamodo 25 giyangan nit isuriti si marang mat anawrigak tidlugot ulak taming nit takwa Toronto Blue Jays good ten ngiksuk kuring ni ngiksuk lutik tadlimanit saraksak si Madluti Tampa Bay kunin Josh Smith ama Alejandro Kirk tawang Toronto mga lutik saraksak kataw katak si Mang Mata Blue Jays kut 13 ngiksuk lutik 19 ni pingwa katak lutik saraksak si Mang Mata Okamoto Eric Hensk king ulak pangmit ayong ngidjutigilok tangan ni kangik siluni. Jose Soriano pingasok-sok luni ulak titaw yun na raw matsarak sa kunak siluni tako Tampa Bay mingak tok Nick Martinez ak binilak sok luni ulak unak silaw mat makong niglo pingagyungan niglo isikunak luni. Kingulak parmit takot Heritage Toronto ngunirak daw yun itang ni saligiyik Toronto mit pinaswago si tama kakasawayak ko sakyak titikatang mata Black Friday ngunirak daw dun ni nunaripawayak ko kan kawi yung mayangin ni kanwilong nirilaw si mayangin ni takot takiyak sa night tut sakyak titisungo yun naniningan ni notang ni narunay ko tani ilisidlutik soklo tana inukangwaklo ni tisinakidlutik takunong nga sakyak titinasukto ni takwa katutikatigik tut ukaklo ni takwa takyak sa sakitaw katak tut piulangon na kaktaw si Mang Mata ikiakibig ko sakit itaw katak tidlugit. Inusok tut, takya katak tut. Tukisi umakan na kun na lang matakanwilo katarong ningin ni. Itang ni saligi ko Toronto ko mit ako at narunay ko tangat. Pigero si Mayok 1917 ngin ni Royok. Pikasu jisi maraktok 900 ni takot. Nunaripaw yan ni kanilo katarong ningin ni sakyak titaw rikluting. Tagbatakwa nunak juang may pipadliya yun.
1: Nakumig Toby, tahanan sila ito ang pipadliya yun ni kalama kayo na mimman. Tema, pick jam. At ama na pinaswa ko sa kaya tinikudyo ang pigalwa sa mamat. Ami sweet lunidyo siyak tweet. Tama ni tutik. Tanat tak makutukul sa si kulong ilak ni Joyce ya katulong mimat tana sami sa kiyagak inyo lunis ako si unila ingilaw mimat tana ana-anang at amas mamisanot takokan na ato sa law mimat sa akin ng milabon
2: so si sakera ko nga ananang iyot sa si misakera mo tana inokit me atili ni charuptahat kato ni pili ulaw yung sunilo ni charuptahat kutimbinang mini

0: kani takun yak tau kon natui ni piliok suni ika yok tau lo yu takun nagat sa leok tunu No Sleep Academy eko ni ko kinako Michael and
1: Michael tama malo alim tat ko ni piliok lo yu
2: Wale upigo supugo simi takwa hanwi gi khattakhi gi tusanna yaqti taw litwa ga bi tabani takunna tilugi hanorli a ipigo susunga bi simi
1: ale asulau yunga takunna taw chungan ak pichami kangu sokala chunga khuwe asunya hat chungan tekani ale ari yaw mat chunga kangu sokala ko nelunga
2: upigo susche Simi takwa te melo atua piutsuti ingi usi leo kata o kata gavi apere jau songo vi te man nelo kati no vi takununga kanu kayu sigun na mangata apere jau songo vi
1: apere jau songo nga te melo na kano hano music leo songo mga ma hau iti rasori kango sutu na songo mata ayu na kaso songo nga
2: Ngai. Tana li susi takutsau li tua mat anana utsutilu teikua nipili ore atu khatta tui khanor li ipiku sesungu vi.
0: Ale anak tua pimi uvatino tunisisu ilakkanu lu ilan nabungnu lu nunalitinu lu upiku sutsuta takuria mitatsu minga suru siutsuni katsungai tuusuni taga kutsua mu malilau rakku Ubarunga pingwala ngayo yaksuta, buaksa nga kalakto yaksuta, tana. Katsungay siya tuy na suni, pingwani rila ngayon mini, hila na tuy na suni, tayo may to hatalok to. Ang gusto ka ni, kayo si tuy na suni. Kasi anile, ali anak to lok to, takunaw rariya nga. Tayo matasay na nipit saye, nui rariya nga tilori, ali anak to lok yung miyo, nipit saye nga.
2: Simi, Apere go matsunga apere yau songu lekhit atiliu ge amit at bi atinga nit ammalo nipinni vit nipiliu go mayuni
1: a inap ke dai me alla songu nga na sain che songa ale asu si son ami siwi ta okki
0: atiliu to agavi
1: a ko cho me hatta yui
2: upi go su to apit
1: a
2: Upigo su seahu gu timi ingi su rapi uga veinu titut rapi reami tamanna li khanu ukao si sa khapi ki kanakiu.
1: Ho, nga nukcha tata vinyra luta nyu rai tseama nime luto. Malo ola na tano teima uhatsuni. Nga tekani nunalini tani singa hui sungu wunga.
0: Nau kunu ilahtu.
1: YouTube ku. Spotify ko no ko la ni lato.
0: Apple
1: Music.
2: Wow.
1: Limit to one.
2: Ingi kala ke na kun na hiki un limit.
1: Ilang ni email to he. Left. Right. Left. Right. Up. Down. Up. Down. Email to the Temelu hui chunga mi soni. Temelu lo mata huwe asuli lo yunga.
0: Temelu everywhere I go. Ano yun uso?
1: Hey, everywhere I go. My friends follow me everywhere I go. Hey, hini mani mo. Who wanna follow me playing with the snow? Temelu hata lo yunga ingi sunga.
2: Upi ko supsea ko gususi ane api pisiti api matua yun ilu akai ko hatuin na suni tawani atuin ni kasungo ba king ulle me api ko matunga ilin na ako tigi hatatangin ni tamako pilire kalire mat
0: tamako ni chalta ako tiliangi atuiso batini ni riulaw yung inata tay may lo kong nalari nga si Vonet me. Pisiti alaw kaluak suni kise ni ayuin na ni kumay no nuit si hatato sunatuin na ni si Vonet me lo takurumaya vo kayo si tilo ko pisiti ko bali atuin na lo nilo.
2: Nakumay si alak ko nga si Usin na pilo si mi tako apak si kong nakatakati ko kingulam me yung hakan na kamabisi.
0: Alak ko mabili.
1: Nakumay nga Uwan ni uhaali katsi na kuming tusat siya at asa yung ngay ingita ka YouTube ko na kuming ngay inawati ka na kuming.
2: Na kuming.

0: tai malu tako inuno kaito ng alin nyo kay.
1: Ulakot CBC ugyok takto pipalay yung aninarag tusik. Uwangataw bi utak. Ikarang ni parisikot. Tigo sila ok doktor din ni agaguring mit ang umit. Pasiyak sa kok titaw lunik. Iglugasag ni pinaglukatarong ni nga nununaripaw yang mit. Titakaw sikot parisikot ukakpok. Pasiyak sa kok titilaw mat ag binilirsok lunik agago yung mit. Pasiyak sa kok titaw lunik isikatang ni nga no. Asingin nitaw tiglikatang ni nga no. Pigyak sa katang ni nga noglo, tigo may ang ni nga noglo, anak ko tigi yun naktaming ni. Ikarong ni parisik ko, ukakpok. Inong mit, upaktaw rong mata, kinaw ni nga ni, narunak silutik, ikayok ni ta kunong nga parisik ko no, tigo si yun naksilutik. Tanat, angot tigo yaw si maraktok. Ikaktoy ring mit utakilo ni kanwilyok daw niya ang mga. Demano na ripawiyak ko kimago na rito at tang naktay lima nasuk titil-tilugit. Marigakara takunong atak siligin ng mit kamagayaw titilugit. Governance and Priorities Committee kut ukaw sa karong mataasitik si yumatilugit. Ay pamikatimatilugit. May yung at tatungilinga Kimberly Smith na rin ay sibok takot. Oye nakut. Awag tayong inakut. Akilaksoy katakoy si Marikluni. Takwag lo. Tak siligiyit. Iki yumayuni ikitititwin na katakon nerluni.
2: You can be in a taxi and that cab can then go pick up essentially a stranger Bukakpok. From the bar.
1: Taxi me to naklutti asingin nitao iki yumayuni ikititi yun naksilutti tao vanga imigarag vingminga tui nagaakakluni angaya tui nagaakakluni iloangin nasungung mat anak sigi yuka tui nagaakakluni tao taxi kut ataw siungit tumit ikititi nasuktilugin. Katimayi Amber aglukak ukakpok. Tako ikalong miut isumaru tigiyaw yut udjang nasungung mata.
3: Mostly.
1: Tako ukakluni tako isumaru tigiyaw kataktut ikiakibiku sakiyangin nao yang mata. Ukakluni tako aksuro tikaksimang mata ang nainangnit. Taksiliri katarun naglutinu naringnit at ang nadjangimat. Pikuyi si madlutik lutaw kangatwin na tiyak takot taksilirin ng mit akiturarangat takot kakasawaya karagluti kanok kamasungong mga ikalong miut kamakatang ningit daw ukaw siyo yung nagluti takot isumaru tigiyaw yut katimayiming ngaktunit kimigunak daw naktut kanok marigagarangok titaw yung nakayang mga. Tema daw kaupat agago ni makong ni anigong naktok tema nga ni Kaden Sabikatak akbeang miutak aso karok tidugot kisani nunaring ni kinakatang ng mit kigkaktoy katang ng miglunok kangin nakluni at silok titikatang ng mit ikayo ko matidugi ilagik tunod ang nang minun inusuk tumit. Ikayo ko mayuniglo kinagakatak tuniglo wanapeg mingak tumi island lake mingak tumi Manitoba mitikit to kasara okluni. Joseph ikatak nukaklak mayo giyaw luni akbeni kaden atatagil luni uglo.
4: Kanya ko te galo iglo. Kamer ko tamonga cargo kugo yuti tingmihokun. Oyanap to law yuwa. Oyanat to aso ni ikayong ni luktu uto ni luktu inuokatimit ni to ikayong ni luktu te ko Manitoba miutay.
1: Nunavong mi parisik ko ukakpok kaden sa vikatak ipitwin na kaya karawak dok 2024 ang utidugo kisani ilagik tut ukperusukpok perurakingin.

0: Tiana, no sakatiana mo tapong atuane amima, kena tu nale matung asutu.
1: Taman nale katititini atilugilina kana makanang itulagikut taman nasung makie pimmareuwa tamakunung atusatayoge kakat ay paringo yunon.
0: Ukaw siyo ka yulo akatangin mato sa ka yulo akatangin natin ko taman na pekatigit yan ay pagit yan yung misano to sa na ka yulo akatangin ma namituin na taan na tapani katitilugi to sa ruminak tunis to sa ruminak tunin amalo nila nila na to sa ruminak tunin amalo kanu tu enna nillaarulu yaqattarniarillut inuusaqattarniu missaanu aipaqittarniu missaanu
1: te mataikko upagumaniartunilaak te kani kisiumi tusaqumenaloa qoneaqqisiu balokhanoq pivallerutissaoriartmu aipaqinermuk taku qumin kanu taku qoneaqqisiu wa tusaqoneaqqisiu
0: Teman ilan ilan itu tu sahumin ang itu nalon itu sah nalekat tangan. Teman inal tu sahin nakatat tu nakau nawan ni semua tapani. Pekatigiti anami inu katigiti anami solo le kili kandami tamakuninga nilangu semata. Kakatikatialo dilo ay pagitian nami sugusilo pagitigitian nami ilo mo katilo pagitigitian nami tamak kuninga
1: ila taman na ilo lilia lo manalo ng ito ay pagitituin na mo ng ito kitung ng kaot dilo tamak wag kitung ed kawim kam kawim kamati kuminas yung ng imimata ugalo ang tamas mga pagkasiu jisin na ni aktuin
0: Tamako, pekasi yaw sinang sa tuwit. Ukakatigilo ta, nila katigilo ta tamako ni nga. Inuusa katiyan nami, ay pare niyo lumisano.
1: Ina tako, pekatawag mo niya tuwit. Namong ako na niya kat, amalo katimi, katimi tanapigyan niya ka.
0: Kau yang artikun ini sudut unno in kau yang artikun itu Allah bengak kosong tu me amali teka nekatin nato.
1: Kanu tu nanti apa kau ingin tani ilasik kena rumah tu aku betul masuk misalnya.
0: Ika yo tu kena rumah tu nato ngan unno katit gitulu tadi ma kau yang majuni. Kena tu nale matung ngasutu, apa kangi kubet, apa kagalu agubet. Taku anilah tiluge, katit tahu si matiluge. Tungasupose, kau jadi arti kuno.
1: Ila tina kau jangan nama ubung aku nak kau agubet. Kau jangan nama itu kaki.
0: Kau jangan nama.
1: Kaya nami tina ubung aku nak tagabit, mapekatawa ko matawa ko bisi unuk tako kawigyaltit Health Research Center min at 6:30 mi unuk kasi ano sa simigo isa ako nak siniat 7:30 kasi nga ni take ni ng sumata tamulog sa takal ni agillo ni lugo malo isa take sa kano tunisi yao katang ni agillo tik te may tani akati upag matawa ko si kawigyaltit Health Research Center then ni will be kani gi japalo ani tungin na ten Pentecostal Church akitiang ani tuk taw take ani tuk upagomani ato ako si na kung mik man na kabisa din na masigud yawa le alam mo silo taulang o yok o kalau tipi ako ni patutit suna tu na ito sa sogere akaw na ako ni ako lo yakay na pagkalo at tutit ani gud yawa ko lo yung migata alian ito inalam mo yok. Tema im minille kaudialakkani tarevonga uimma.

0: Noi linga ng mga anigo kasung ninga ni. Nuna ripaw yako ikarong ni kimiko na rektu kanok aktan nangin na sa utiti na sugun na kayang mga marigagara reog lutik taksilirin ng mit. Takot, gawa marigin ng mit, lusivod liw tilirin ng mit, katimayingit o kausakarong matakanok asitik siyon na kayang mga katimatidlugit ay pangutidlugo. Mayroong at tatungilinga Kimberly Smith at urikoy si Mavok takot. Auk tayong ni akilak sui katay na yang arag lutinu na ripaw yang mito ni takunong nga ro taksi mo ikiyunot asingin ni ikititikan na runar luti asingin no tikiyo tinasukto no.
1: And go pick up essentially a stranger.
0: O kakto ni taksi mi tidlutita na taksi lagi asingin ni ikititiru ni imagbing me tuin na ga kagayak suni ang aya tuin na ga kak suni ro aksong naktok siyong ni kung miyong atok anak siyo kagasuk tidlogo taxi mit deman na ataw siyong ito mi akirak suy titi na suk tidlogin katimayi Amber aglukak o kak suni Udjago sung nakpaga katarok tangatana ikarong ni isumaru chigiyaw yut ikiakibikun.
2: Mostly recently the concern
0: Okaktoni takwa isumaru tigiyo yudnutango rango yud kikuri mangming aktoni tsakkiyak titaw si mang mata ikiakivikut. Okaktoni takwa aksuro tigiyo yud pigiak titiyo masimarang mata ang nainang ni taxi lagi kataktunit nunaring nut at ang naktay lima na suglutik at urikuyi si madlutik taok takwa taxi rasuktut akilak suy ningin akitok palerak pat takwa at pilagariyaw katak tut kawi sa kunak sigayak suti takwa ikalong miut pitsikak daw tiyarang mga takwa at isumaru tigiyaw yut katimayining ngak tunit isumagsak suriyaw nerak tu kanok marigak saktariyaw ng mga tema kaukpat agago ni magong ni anigong nerak tu Kaden Savikatak, Akbang Mutak, Asukarok Tidugo, Kisani Nunaring Mutate, Kininakat Yakitakatang Ningin Lo, Snokarok Simangituni. At irok titakatari rok tutaw, sapun na ako maluti ilagik tuni taku, taso mga inusuk tong mut. Taku aglo, ikayurak tutuin naktuni, kinurak Tukaraw gidlo ni Winnipeg mingak to Neil Island Lake, Manitoba mingak to Miglo. Jo sabi katak no kaklik, mayor giyaw yo akbeni, kaden ataragilaw klo ni uglo.
3: Kanyago te galo iglo, kamer ko tamo nga cargo, kuro gote, ting mi hukun. Oyanak to law yo, oyanak to ato ni, ikayong ni luk to uto ni luk to, inokatimit ni to, ikayong ni luk to tekwa, Manitoba Mutai.
0: Nunavomi Parisikut, Okakpok Kaden Safikatak, Ipitri Naga Karong Ningan no 2024 Ngutidugu, Kisani Ilagik Tut, Ukperosukpok, Inu Yun Nilang Ninga, Pinak Lukdao Nagasugiluni. King Ulak Pang Metako, Canada Met, Hip Hop Mo Ingyak Tiusungu Yu Ilisagiyaw Yu Kausungung Mat Soglu Drake Maestro Fresh West Cardinal Official Amma Chaos Dan Nataw Kai Inuk Kid Ilaw Kataw Tuin Naga Kakluni Shemi Sakya Gauluni 12 Ni Agago Kakluni Sadluit Miutaw Luni Ingyak Tiu Katakpo Ukaw Sikut Tawani akpik jami nuna bing meet ilaw kataw roktok ereni gusto kataw luni.
4: Ali asulaw yung nga tako nataw tsungan akpik jami kang gusto kalat tsunga huwe asunya hat tsungan tekani ali ariyaw kumat tsunga kang gusto kalakon nila yung nga.
0: Tanakik sibulok pakilaw tangat Ingyak tiyo kataw na suktidlugo tako nuta ingyo singit sakisari rakluti. Udaku, here's the regional news. Mounties in Iqaluit say they've arrested and

Mami anu geruak piung isarang ming matadak kwa narau tin. Dawson ni tisak saurang mi yuk CBC ukiak takto narau takak vingat tigut ekarung ni wabangan Karen pikuyak nakitay jingit lugu tame kakak ammaru akik sui jibut Isabel katukak. Udlumi pinga yuat August 19, 2026. Pigi ako tige katak katinit, pigi ako takang naktugot, nunak juamit bivaldiya yunit. Ammaru ukaw si tukingit, te matawak ilin niya kiyok sakvik tana. Tukimog titiyinga. Abasok toro si mga mailin niya, kiyok sakatak tuwi, pigi ako padliya niya rutilugit. Daruk juamit, pivalia yurigingan nit, tu sakvekang nere luta, pivalia yurigingan to kahit perjung miu, angon na suktura kajikut, katema yingita iksivaw tanga, ta kuninga oka.

0: איתו אוכל דחת תחויוני ואוג'רי לו הנקפר אלו שמי הרשור לו חלדונה עדיתו אילת תחתי ליטה לו תתקונו אילניה ריוחסך תקויונו אינוין נחתיתו אוכל דחת תחויוני ואוג'רי נקפר אלו שמי הרחלדונה עדיתו אילת תחתי ליטה לו תתפני אילישייניה תלדותה Teiman napi kuya video ay ose mayigo. Hama teiman napi nasutya ay ose malituta. Maan naurito likiseni mako TV kuyo ikarasaw ye o karutikaraan. Tamako ang ulila o tildugo tayo sumani ulo ose mayo tabbani lisago sigila ose mayan ni uldumi urito. Tamako pitaka ulo tildugi. Atigi yun ni palang maya nga inuk dito o halay nagasukaraslo ni makwaro to kisang ito kururik to iman na wang ningan no kaldo na o yakpaglo ta kisang ni o yara yakakparigil do ta so kay ma to kisang mayaw tiya do ta ako nung akuro ilin na ako sakto no piyara yakakatarata Inung itu kurung ni solo kaldo na ni kisun ni ilinya rosak to kapag tildugo tayo man na inuin nakdito o kalday nakluta to saye kay nakluti tayo man na piwala si mayugo inung tituldo kaldo na tituldo to kisun kititaw tiya kluti to saye kay nakluti piwala si malduti mana kaldo na yakati yukururang mata tamak kuno nga kuyo ala ati yun niya talo tangata po na kasi ani pilirin kakbigit ya sugi ali ani tiya katak tukuri ama piyun naksiwaldi ani kurungi tautuk sugi nagling nakatakto ang akakatay akaksangay sunakay akakatay ang nakatikuri piyong naksiwaldea ni kurungi tao tukstuki
1: tako ang ila maan na urekto nutakabot tamag kununga ako yugto aro katak si marang mata so kay mara ayong naktok si ako yuraw kakatatlak po si kisani kayo sa kunatiyak po inuktitungin naklutik tako pikunatiyak ayaktok tayo marilea kanokoro yaro takaw nga igluring meono inung nuta na ilin na ako sakvik sungiyo sakto nutuak tukang ang isloni inurimanot soglori singay yunik kitong ara kaktunik miksong nauvaglo nilo nikiliok tuniglo ilinak titiguro yakpag si malutik taman na kayo si vaun nukusuri pilike katak rivan
0: karo singay yurigin nilita na kayo si nakarwasloni tamako mersoreksani ang ayok ka tiyawa na soang nila rini nutak rini tayong nanuwal juang na loog si mayo COVID-19 o nilaktaw loog si mayo tayong naro pili rili loog tildugo tamako matukakto haro loog si mang matas aura dyangin narikso tiglo tayong manawisok si mayo
1: asukuru ulluku toa ilinna ila sungi usaktunu toa pilere kata jerpesi teimangani
0: teimangani teimanna toa pilere kata jersima yugu kisiani kinao ya ni kinunga sutiku kanukani ilinna usaktu kutikuruta angayokangi kanukani ikayoktukan nerunna mga tigu kanu iskanok to tigi semara oflu tigo takwa idin na ro sakto ang ayok ka kuyungi unuko ataw sa pinasaw sa ataw sa klugo akani ungal lang may pigyari ro si mayusibo dilat pangul duni ang ilin na ro sakto ang ayok ka ngi ilin na ro sakto ko tigo yung inyo okok sa inyong ni mersong niko tay man na pigyaro tigyaro rok tabo akani ungal lang metan na sakit tayo rok

0: ni aga ni taiman ne liura ulagi bugu amma tamatumani aga gu yu pigi aktila saatu innaklutigu unnuku pivi kakata ila tana igdorju agotivu ilinni akturiri ikkunni auratauma takkanga inunu atoktu aktau yu maruni angittau sima yu katu akpa Pivikaktiti yang kasumuniti numana unuku atuk tau kataka yang dengan nu pigi ada unisu tasuri kisian pivikari tuang miguta unuku ilinna rosak tu yang ayo kangi pigi akti latuin nak tangan wabu kuwe asuk beru yu ani gosse malapa.
1: Asuk tau lea te marita ko sungi usak tukuri ilinna rak Ilinnea ruksaga kattaktut, ilinnea kattakpat, pinasoa rusilima, uffarunne, kano aakiksima visi?
0: Maana aga uyu January 2021 mi disipiri December 2021 mu inu ruksima yurimate. Titira ujousima yui ilinnea ruksaku yulduti angayukanginni. Katilima sugi 58 ngung mata ammatana ilinaro sa kung titinyan mo license liya po piyun na utiliya po mariga kang ma 24-2 nang ni ulo mo ataw sang mo inurun nang ni nga ni ilinaro sa tukulong ni payman na ni nga no takwa pingasuri di kangaluti ko abiktok si mga taktabo pinasuhu sila mama ko sa tuin na suti ilin niya daw sa katakistuti ko kaya man na akisok sa makatakitabo takwa yung mata mang mitya at sigitya me kayo yung nakatakitin na suksuti ko pinasuhu sila mako sa tuin na kisya ni na makatakitin day ko ato makuni pingasuni uki uri kuri pinasuhu sila mako sa suksuti pibi kakta kata migatigu teikwa yu nutangara amma pisugi uri saktu pinaswa ko si magwa subutaw teiman nakisya ni abiktok si magsugi ato kataktu ila magpinga kataktu teiman na
1: teiman na kayo si yuen nova so kay manutakay unok tukuro katang mata Kanok likyang ay ilisay yi kakpisi kasinig ammaru ikayok tisini ila innakuti kakataki visi inwi piko singitigo ilinak titi suni.
0: Ilinak sakto kuti ta ilisay yi katak tangita kwa pingaso katak tu ataw sa mi innakakatak suti magkajami ulutuin na mo. Takwa ikanaya kataktuin na luti. Ammaru teikwa nutakara pisugi uri sakto yung makuni pingasuni uki uri kuru isungi usayaw kataktuin. Ammatao pingasuni ilisaya kakatakil luti. Amma kinubatak takakaswin na uyak luta. Tayman na takataktuin.
1: Arana laro lea taman na tusagumin at teaktok o kausarigati ko taan na teimaro tamatumane akago giyatinik takukatari sa kata ila uka ilinakto ko tikuruksi sungiw sa yukurit ayik sa ruti kamakilikto nukwa ingi radyo timi
0: si ulit pati ami Nuna bu mi ila tabani igluing mi ilin nyaro sabing mi sibul dekpat yang uduni ingir khatu titare ongir sakta bu ukesa agane ukesa ku tikit taul doare ose magar wasuta piyare ura suri sarwa mo yugu naro go yuk suta rute man noro ose maninganu umi arjua koro tisangani inik sang misunava Kinoar ila tuksirak si manasugya kakaruang nasluta kawimat yang ilwa mo yugo kinga wakti tilaw si magata agani tikid doyaw si magarwasuni ayaw su jotia gata asu ila ukiak sa tikitaw yari utiaro gata nunakuro tikusukutami takwa ilinaro saktukuri angayokangin ni ayaw katakuyaw pata

0: Kunin dengan ni kibi mayu umi yang umi kalu kisi mayu umi buktali yang no mata pinga suluang ni yukshaya ikak kangling kawi yak chakto alo lelak seman no mata kangat takti tau si mayu kun kawi sao te kang na kami tamang atalo kuyoni kawi titi duti akunak titi go ulaga lukun saan na kukwa ko tibun ulaga ikum tu sak sa yo lo lo ma iko la to khal ri ak sa ngani isu ma lo su ta su no bo ko khin tu u me ang ni u pa ni ak tu ni ta ko ni wa khaya u si ma yun ni a hu la ta ko puk ta ti lu wi puk ta ju ti ni an no wa khi ma ga mi annaga sulilaqpun qanuinngitinnagin kappianalaqtuqsaawuq upaktaugami amisolui umian aullalilaqsimaju ullaakkut qanuinngitsutik utilaqtu tammanna quvianalaqtuq taikkua qanuinnatin pingasul pingasuli ikakkarni imaanilaqnummata qanuinngitsuinnain takpaungaalu qilalukkiaqattarami utiluqsutin taimaililaqnummata
1: aina
0: anaqsaqattalaqsimamma upiqnaqsa aularlu haamlakkun oqaqtilluit siquttiqsimayul amisunguqpallayula igalaiyayun ikuallayullu taimaiqattalerata taimai kaluaqtillu haamlakku aksoqattarniarniaqsuti tamakkuniga siqittiriini aksoqutiqarniarnerarsuti tamanna atuqtaavallialertukkaumman ilisarvi tuqavinibun 1959 miuvallaiyo ilanga taina sivulleq sanajaulaqsimayoq pingasun ilisarvivini ilisarvinila katitaulaqsimangmata taanna angiyunngortitaulluni illasarvi tuqavun ikuallaktaujuallu laugma ikuallajuallulilaugman ullaakkuttaung taakkua qamittiqi qattiqiyivun aksorulaortun asinginni illuquyuani ikittuqalaungittu sirlaartualulaortun ikuallavigiuallilaugman illisarvi tuqavinivun amma takpaani kaasalertarvitta sanianittau aksalutivinneqarmigman taikkuattau ikuallertitaujuallulaqsimannungmata asirlaarivugut kaasalleqarvu saniani uqsualuqautis saniani takpaani ikuallajuallulaqsimagmigma qamitaugilaqsimagmiyugoluaq uqausiqiyauvallayu tamaani piluaqtualulungmata tamakkuat piyaarillutik siquttiriyu igalaarning amma sunnatuinnarni aksalutiniglu igalaiyallutu taimeqattalaqsimungmata maanna palaqsiniallu tuqsaavuq amma umiarmik tikitaulaarmigatta taima takpa paallermi neraqtaulerquq nunna iqqanganni tariyum nunanngualiortugu iqqanganik taima uumajulerijitta angiyoqqaanga jimi ulikattavik taikkunnuga iyo ilaavuq taannugu umiaqiwa iqamunngaarsimajoq nuliajungmik atilik quvianarnerpaanguluksaavuq taluquyuani ilisarvigi nialertangat inusuktunun angiyuksinun haiskuu ikpaksaq inutuqarnun tungasuktitsilaqmata takuyartuquyillutik takpikungaqiinnalaqama ilisarviksavut piuyualuq taillali upagumaluallortaqa paeriviksaujuq taikkunuga ilisariarsimaju nutaqalinnun daycare paeriviksanga taima takuqannertu taqsangillu tungganarsiutin taimaittulu

ama takpina ilis ang bisa mo pangyaming at kaktitawlog to. Takumina ko ni tungo na kayo mito ni pibalde na kayo tamahan ni talog yun ni takuksaw tiya na ngalog to ilis ang bakalga tanu tami. Ilis ang bito kakli nutangok titawbalde na sakto wala alukloy yaw takalawak si mangman. Taman alukloy yaw tinga nubak titsa katalawak si mabalilang man ilangin nutakkani nutangmi natilok tuktaw man alukloy yaw takakamni kuni nutangok titawbalde kami mikinaksan nukaksin atuktaw lang ayok huli natilium ilisakmi nga kaluk siyok titaw lang umigata hinik tok siyo tinut tagay umilutang ning nutidlang ning amalo ibitawang ning ikalugun na siyoting si tamani akseluwaling ming tayna angin akpaming ikaluk tok aswil lang akseluti kaluk kong nutami bingong nikun hinik tok siyo tin kinawilok pang mata tayma bingok titsa katalong mata nireo na kinyari mo sibunit din ni ikalok siyok titaw ni aktugun. Sa kaptirin ng ming ukaw sa kakaw ma iksirak yung amin tuksiyak bingan igalayak taw lang ming man igalangin tuksiyak bingan sa kaptirak taw luti midlok taw luti tayma ito titaw lang ming man sana nukani kisiani igalalok tuktaw ya halalok mi yun tuksiak bito abu tamani talukuyo ni isirak yu ang mito tuksiak bingan kaila luwa kataktu wala tamani kanigi yatin ni ataw siyo naksuti makum ni maksuti kakoktu takuyo baktu wala tamang na kaila luwa kataw nito kanito misuli takpaw nga, kinyay laliak pagtu walo huli. Kilaluk niya suti. Ilitak sinikot daw, awyak, tamani, katit matit, tsaka talawing mata, nutakkaning, tana, piyakik si malang miyun, ukalimarok sa ning, miglo, awyak, upagum na katalawak suti, nutakkan, ilisaktong, amalutaw asingin katimatit sa katalaw may ilisang ningin ni takuan ulukun piyak sa kaktitaw katalaw may nutakkan tamani talong yung may tamadalo atuan tamangan pibalya nagayawon kuwe na lo alaw ng itong tamani awyak ikaw na katakturo ang malo sa katakturo palaksid yung minyalak tuksa huwag tayo mo to sila tiyawag uming magsiro lak si mayo kagalo ni taon ng kalo na nunangan ni tapit ading mo ang atakulaw ako ang iyolong mitay na uming malaw to Amerikan yung nga tuksa huwag natsikang na kaya doon yung taman na kanigiya mo. Tayo may ito, walang ko. Ikalok siya pala lang alang migata. Kumianak siya pala lang ko. Mayo lang mata, ikalawin. Tamadya, pibala na kaya mo. Tamangat, talo ko yun. Takuloy yung nga. Abawusi.

都想得起来。哎，在那里给别人给做了，在那，在我那一家，阿婷阿考伊忙人家过，在那里搞多少个买家，在那那弄那卡达弄那卡，在个那里搞多少个明买的丁米阿罗罗，伊那个跟我做个人，伊那个我提到我家去，在那阿罗，在个那里搞多少个那个卡达弄买。Tak ko, isa ako lulak suting, makonek lilo, kanguit lo, tingin yung nasigot to lorong. Isang mukha nga may. Tayo man na inyong latak, takak suting. Tamak ko, inyong muwak, si mayuwa lulak suting. Tingin niya ako na sa makonek. Tayo na inyong latak, noon na magtukto siya ko si manasuktid lubog. Ni pamayaw rong man. Nuri nga isa ko yaw lakso ni. Tama ko isa yung nakto aro lak. Surong ni tayo man na katalang ni kwa rong ni. Katitsi wakso ting. Tam na ang na. Tingi yung nakti lakso. Tahap ko na ni. Nakli ko ni. Ang ikaw katawi akso ni. Nakli ko. Nunangan ungat ito aro. Tulog aro ta ko. Nuri akta akito. Nakli ilangan. Ahaw na kataw yung mawalak suni ko. Imano lumito ng suni, ungasikto alam muna. O kaw siya wala karawak suni ko. Taka niya aktutin. Nung nabun ungasikto alam man. Taka sa paglutalikis yan, imano kamang amit pagkamiksin.

da kay sax paglota ke ci ani peñe ak megap ta o ma ci toalo mo non ke yo galu pal sa bo nga la o glok la tag ba non na o nga ci ge tu kan ge ngi tu kay bi ani sax pakal wax tay tam na ayu ngi na ci ge lu ne ci lu wax la no le ta ga me tag ba nex a ci ge tam na ci lu ni katex ci ci may wa lu ki la katex ci ci ta yo ak na ay yo ne rek lu ni tingi ni ta ga ka a lu la ta tay ma we nga ang ka ta ba ci we la a lu la ko ci a lu ga mi tu lu ga lu e la wa lu dak ta lu ngak pat lak lu ti yo ki ngul le ti sak pa lak pa tu lu ga tagwa mitte malaktil lugi kok tagwa agle jaga no le ka ka to tit ta kwa go ne klika ta le pak lo ka nga no mit pak lo mi ta lo ka nga mi go no ka ta ko ne ak ta man na ki kip chu lo ko ta kwa go mi pe ta lo gi lang na mi bi ka ta ta ni o ka ta ya wa lak lo ti go kay man na pigyang may pan abilaw na ako si kikasa na na kapsing mikpik talo bilang may kay man na kati magyang wala ako masing abilaw na ako si kikasa na na kapsing tulo nyo na bunong asing kay man na go ang malaga kung asik si siyong ang makisunin ko kasi wala ako ang mahala nuli ang kakatutit takat tak rumi go angu de sa me ga me meket tak ba ke yak ta na ta na na ke yip chu ya men ba go a bi ne ba la ga yo ta go tu ka ya na e na ne ta ngi ta go lo ga me ta na ak de ke ne na ta ko tok de ke ne na ta ma ko me ko ka ngi ti ya do ngi ni gi ya do ma ta ta ma acho que no quiero hablar tal como hablas con mi hijo acho que no una no te quiero que te tam no voy a venir que te acabo de dar tam no voy a ir no voy a ir a mi tan en el plato que te voy a dar hablas tal como tawong pichuk tuan ro da kami king ngay tap pao na tunong iti go haruk tumi tawong ating mi ka type ko no nangan nung nga si chan tawong ayaya pichuk pao ka tupo nga ayaya king ngay tuno ano ting mi jano na no no keo yo ito mo tawong ayaya aksak nyo ka kwa ka mani na ulip yake yo ka ngik tao wakti na ni tungo kwa ngay wak tao wakti na ni tungo kwa kesa ni upa nga kukulo wik tao wungay mapisong na talo pa ng meyo tao wungay aya pichuk pa ka chupo nga ay yaking nga ito no ano ting meyat na no no keo yo ito mo tao tao ngaya ngaya ôm lấy ta na ôm lấy ra khe yo yo cả người ta hoặc thế nhân người trong nó này hoặc ta hoặc thế nhân người trong khi thế nào nào có mẹ người thì có mà ôi ra lâu tao cũng ai mà cái chúng này ta lúc đó thằng này yo tao cũng ai ya ya để chụp ta ra chụp tôi nga ai ya kinh ngài cho nó nó tên mẹ già nó nà nó kêu rồi cho nó đau ông ai ya ông ai ya ông ta để cha qua ngõ lên nhà cây yêu cả người ta hoặc thế nhân người chung nếu yêu gặp ta hoặc thế nhân người chung ông ta kể cho nên yêu qua cô nhặt cả lâu người ta ông ai mà thì chúng nè ta đâu phải là mẹ yêu đau ông ai ya ya bây chụp ta gai chụp tổ nga.

tem mediado. Na nota rungaya, rungaya. A quem acha que a gaiçoca tem o carnetal, a quem não é tão. Quando nem o gaiçal, a quem não é tão o tal, rungaya. Na cocolo, guitar, rungaya, na pisuneta, no palang meio. Tai mandaguta magkota, no reo jacuin, tal, rungaya. Ema pun sih nak kanegi jangan enyok hilang. Itu ngaku tu kaneng aku tu tahu sum takuk. Enyok tiak kau ingin makuk sana rangan waktu kami. Sana rangan elok tu juga kira. Sum nanti kiping. Ubang sana rangan song nanti kiping. Iko ngaku tak buat. Tunggu nanti kiping. Tukun na kalwa kami. Ak, sagro kasi ko tagba, ubang nga aktikin na kakso niyo sana ka nga nag, tagba, tukun na kikila. Kay magkiblo niyo tayo. Ama inuksing ni kami, ikaluli aktualo. Napa, napa aktualo. Napa aktualo kong ikaluli aktualo. Usung minik yuk taman na mabayo waktak patlugo piyak ilo. Ang iyo arong magok, tagbunga kangan waklo ni, tawunga ikaw, sayo pa si iyo arong, taam na pisuk to arong. Taam na pisuk to arong, tapsum taam na piyaning man, kangan waklo ni, tapsum alo kuglug to tiblo niyo, tawunga ikaw to arong lakse man. Taam na, aswe la tawong waktu haro kami, pisuk palang ni kami, awyam waktu haro. Aswe la wak tayo matusasak palang pakitik tunin, nakliw waliti waklo tiklo tayo. Aswe la wak, nunak waktu haro ni uyak si kami, nutakay ko kitik to haro. Tam na wak yung nikulo ni ilitaksak. Ukakik to kudlo ni unawa na. Tak kamau nak keluar walk, okar aku tak keluar. Sebelah bang itu kami okar. Ada katikin. Ada sini kamar tak bagun ni aku belum ikhlas nak kau nak taro bilang. Ada katikin. Ada ni juga. Ek kamar tak bagun ni aku belum ikhlas nak kau nak taro bilang. So kau imak umat abang akhir. Ada itu. Aswila, wengi ko sa nene kaya ko, tama na kuya. Ili taksi siya kami ko, le, tama, le siya kami ko, anis. Iksak ba ako ni ko pa ay ko, sunab ko ang nakay ako ni iksak ba ako, tama na rin ni pa ako ang usap, tusama ko ilakatup sa lugar ko. Tak bunga nak lulus. Sini saya tak lulus. Ada yang ingin tahu orang itu kerbau semua tak boleh tak tahu kerja. Mengaji ingin tahu orang yang betul. Boleh tak tahu betul. Kalupa. Jone. Ayah, jone. Neka memuka, kamera tak lepok tak nak terawih. Teng aung me, kanong me, kanong me. Ikak ta tebok, tak ta la tebok. Ale kamau na kime atau na sewa leo. Na anak neto aluk yo ang watale, wata watale. Ale katera pengacu neng ale kagamakong. Neng uang ale atau cime kake kang neok tuare luka kayok tuare. Kang enak taka ngaya. Kecuk le angagi galo akpegin. Ay jalo tikko na ye jalo tikko suko tikko mekko tikko katsawe ole nikko ole gao jo nikko te gao tikko te gao tikko tikko jo mea la kono goko na ye jalo.

Ой, ну тогда я не чук так як синаем. Так як подармат, а чё кайм? Покуп сахсер подармат. Ой, на писюрая подлуни, чё кайм тут подлу. Ами хасак подлук тогур, ну ли ама синик тогле тапу. Ой, кабана. Ой, нах пакар вахшу, синик тог, ами хасак подлу. Tai menang nak orang yang kakak telur kami. Nuri masih nyiptok. Tak mahu awal lang waktu tak rumit tak lihat. Awal lang magok. Tasyong magok tamna. Tasyong nunggah si malu. Tamna uing ayak si malu. Tai menang nak orang masih nyiptok. Angin kakak kami si nyiptok. Asyiklah kita kami, esok si malam kami terjelaslah. Tapi rok tikin kami kau dengar, orang nak tahu, sujuk kan, ujuk juga nona nuyak, tak boleh terjelas, terjelas, saat yang aku ujuk aku nuyak, sujuk orang nuli yang apa kan, takkan orang terjelas. Tunaw ba ko ng nanuliha kasuaklak pag kami ang narugtaham na nuliha nga ang ikakanga may sinilak paglo. Dahil man natasilasak na kami yung kupi ko ni katak si siyuklo. Uy nga taham. Katak si juwalo kami ko. Ang juwalo lang mata. Dahil ang katak siya ni kami. Tasyang mong awa kami ko, wakak lo. Usok yung kanong nanoyak lo. Ang utam, sa asyang awa noyak siya. Tipo na lo, nawaulamak talo yan. Suka na ka lo. Dila nga tayo ma, suka ay mapulak lo. Ang ikka kami ko, usok uyo liyak lo. Aming lugo, kupik ko, Nabil. Utiga mela usung tapsu. Tupasak pa. Uyak tong na kawit. Tupasak. Sila tupak. Sula na awin ito ni kubik. Tunisak pa kong uyo. Nakasiyari ko. Uy, hindi ko kakautas sa kiba. So now kami man naman makumplasak pa siya, di ko plasak pa. Tapos ko, ahalik siya sa kak. Uy, binus. Ay, dahil. Mamak na kang makisun. Nakaning magkakakling at lagi ka nung ila. Panalo. Kupikulo ko na lang iksiginak sa kapi. Panago. Kakling at lutit ka nung ingit. Ingit, jalo. Utagbuga ko pinkal. Buga, jalo. Nikaw, lumitak ka mga tokulo. Isyo malam. Ang nak. Tagbay niyo to, jalo. Sinipiso kayo pala. Ang mag-uunak tumut. Unak. Oh, yun mo tikisak palang. Tikisak palang may gami. Oh, nakpalde ang uyak tukit tayo man. Oh, nakpalde ang pagtukit. Ang maigisak. Ang marun na iyak. Iyak si malagad lumi. Tikigan niya kasi ko tuping anong hapis. Tuping nanwa kami ko. Aminig ko. Ugo pak tau yak pang matai ko kating ni. Imailing aw yak to ni. Ni wing nak to ni ang amin ni. Ito kami ko. Ik siya kasi jo mi ko. Ik dupi mi lo ko igas. Dik liya sadak pa ko. Dik siya sa kami ugo. Amin ako tigo. Jauh kan, nak kaya sebelum ni lu ame apa yang kaya. Nulak tak kena kaki.

0: Ami apikai takat. Nulak takan ya kapi. Ami ni pihak seguna iga masad una kami yok takba. Takba li angyak magok. Nulak siyukli sakba. Kaya ganyak nugan wang anyong ngukti magdok. Ukiak si juta jaduin magikok. Atasip lukit inyong nungap. Nulak nilin na nakaw tilak tuwa ko takkano. Tai mak tang mak si malak sutik titi talo kami. Mudo jod talo kuno dia mukit pang nakpok to jod. Tao nung ako toxic leh luting. Iglo tak luting. Ako on nung man ay pakta ako mayaro lang matam na. Pekat tikit jod. O kalau dia kerak tu newok, nyuteh ni kan nutak tu aroma. Video mabangis, nawong aja. Kita ni naik mak tak tali tak lutin, naik mak tak tua kong ni abang ni amat, naik mak tak tali tak lutin upkuak lo, upsel tak lutin kita, ang majok panan ya. So it's a long time. So now bagong nakabigak sa kuno anang meneng nulihal. Dahil manuzak kok to sa araw bagong anak kok so now ba. Tago ba? Kaso it's a long time. Inak to araw matagbunga nulihal nga. Dahil nakabigak to. Dahil nakikiyak sa lunis salak. Uwam na kakalag. Sunigong ang mayo kang nakmagpukwak tao. Ay, ay pata ka nulik si sakpa ka. Ay, na. Tam na ko kakilukulong ming papitinip data. Nakinagsa doon ni Arug sasakpa. Tam na ko nuyak kukto sa Arug. Pekang nakukto sa Arug. Anak mo. Tak buat tak cuma inyap tu sehari ya tak pada magogo. Iklu aku tiri gani aku tu pun waktu ni tu mea iklu inyap. Aku ini aku sedih inyap tu mea kau mea. Juga tu tak pago. Emu nak bertigot, emu nak bertigot. Nampak aku tak kama nipa. Angit to kakangguan nila. Ano yung kasakpo ko. Sibu kakukto yung kulong. Ubang ako pingam. Sibu kakto kalok kami itaksin na. Sibu kakto kalok kami ako itaksin na klang. Amat. Tukak to angan. At ano yung kakpaklo na at tingit. Yung magutahan na sibu kakto. Ubang ako pingam. Sibu ka kaya kaluk kami itaksin na. Sibu ka kaya kaluk kami magawa itaksin na. Itakulaw. Itakulaw lakso ni. Uy, tayo itakulaw ni ko. Uy, pindag kalawa kami ko. Kukukusaw ka sa lakso ni. Itisak po. Uy, nulay ang magawa. Ay, lay nga siya. Ilay ko nagtawan niyo yung saan ito. Sana ano ko kaya nga siya. Tayo nga ko kaya katingin niya niya. Tahan nago takan nago tahu nana itu kuru, kaman nago ikut ada kini nga imu ngaju kuru, kat nago ingat sejauh elak kat dek tu kuru, takan naka kan na, oh tak tok dia, kilo tak tok dia, kapok sew kapok sew, kapok lugu kapok lugu, so nak bagong na abis nak kuru, oh tak tahu dok si mana kami. Tahap semua pijau na suwit kalau kami tay mo kalut. Nuli ang may kuksan yano ingi yagan do ang kami. Tay na mo kaka katinan niya. Nilis ang wakso ang kami wakso kuso. Amatay manalo niya. Iko pija yung tumina.
1: Dan na nawya may ungrok sa mayokan niya ang nawya unikak to akat ni unikak to akat tilugutu sa sa tapot. Nukak bik sa tinutikit

Uno sakut hanu ya pingilong mirutsi tunga sukitsi dutta bemina latusi Daniel ngobonga Ulu mi pinga yonik au yale gut 19 2026 ngoti lo si ngo yale 305 ngo labituk ha hai tunga sukitsi kapitu kitsi di dukitsi ha hai ulu mina la langa yavut silen nyari to aroma kativik dudan limat kapamangani pisimatilogo Ima Kane, so continue. You ligi you suk, KR Tikuni, to Sarat Chalik, Suli, Pinga Sunik, Takuanukua, to Sarat Changi, Opek Ngami, Kinoya, Haktisinik, Summer Camp Funding, Ukwinga, Ninamagok, Amalo, Hanotigi, Tataksay, Unagayak Manga, Unika, Kaintok. Ima Amalu Team Nunavik Quebec Arctic Winter Game Mitsani Suli Arctic Winter Game Karisila Lekmimata Avane America Mit Fairbanks Alaska Mit 2028 Ngodilogo Suli Canada Militario Marutit Passport Tataksapalea Huyiningaunika Kainamayok Pingwatinut Suli Alaska Kanata Mingimat Amalo Avane Pingwanik Juango Yuit Kalasli Nunat Ngani Greenland Team Nunavik Quebec Ilao Hoyao Silao Yumiyut Suli How to success yang ulang ayo ima Unika ralo lang ang matatsuma mitsanit. Sulito sa katsalipinga sunitako ni nga ima. Amalu, Akpik Jam 2026. Nakitsabi utilo ko isulilaw yung mat. Suli, makko ulogi loktabo. Tutabitilo nga tusaksaw tikata loktaka. King ulipaksyo law yun isuli. Isulingilo agalwak tilo ko. Ikwa ukwa si kataulaw yuit Himut Street Tusaksaw lang ayot Ukwi sintilugo Akin si Sibuarapik Uha yiriyaw lao yuk Amalo Ukwi si Ralapit tilugi Himut Street Tusaksaw lang ayot Nitsaluta Tupalo lang at sutilo Aliana lang ayok Suli Ilita kayaw Makotitalaw yung mayoy Kanada lima Minuna hakka si mayoni Nitsaluta Niunak mitakko Himut Street Sala haktubi niulaw yuit Nikitsibi mi akpik jam Nitsaluta unna silaw yut Hai Takwa takka Tusaksaw lang ayot Ulumi Tuttavim mi Tunga sua pitsi. Suli uko sila niedikut hawi sa kentangi unno sa muli nga yuit nuna biminu na tsia bumilo. Imeili nga yuigok. Kutra ka pimi unnok. Suyo ka lalangan ng aktaw miyok, miyugok. Minilo tilunik. Tatsi pala lalangan ng aktaw stilugok unno sa. Oko ni haklo tilo 8. Nguyumik. Sani kilomilo suyo ka lalangan ng aktaw miyugok. Minilo tilunik. Tatsi parlea lang ang aktaw stilo ko kuno sa. Ano kan niya stilo? Sikin niyo lo ni iyo Hakun ni nga ni 20 mi siyo ngunilimik. O kone haklo tilo?

0: na ukalima hati hasiri bunga kativik nunan lima kavama hotingat pinastingani i McCain mit sukat sini ligayi usu mit imang ay tu sukat cahak palay bigo kavama kuni pisimayon ay
1: pingasili ngayon ito tu sukat cahak ta ukwa pinaso hatta ta hatta lo yata atani tu sakat sa tu sa mayo luasong ng matatako tu sa tisi kutigilang ayabu aka kutamagan na kina yahat tisi sungo katena pinaso tata atago tana nuna bimyo ni tu hatsi ni mole ngayon ni mahin ni ko kina yahat tisi sungo kata 70,000 nik tako tu sa mayo luasong ng mata utoka tuha hatang ma amisoni tu sa toti gumatsu utako uto tigilogi talime kino yani tu sa tu vini upata tamatsu minga 70,000 ni avilanga tilogi tako nunavik summer camp funding emailing age ha mata nunamini suhatsinit ufaluni imani tisinik uto tigilogi ikasa tisige agumagutsi takwa haya realite umialite akili taugunna tillogi ni hitsayangit usualungi takwa temelinga gunnami mata arts and crafts alla gunnami yut mahaisi utit atu taugunna tut kinagalakkunillo akili ge hagutsi ikayutuni pinasuttunik tamakkununga atu taugunnami tsuti ukunung atu tau hayang itu natu renovations of faluni tupi ni sananik mama tu sika galeit utu tigilogi emirate chips au kuluk teme tu natu kayang itu sala hauti kayang itu tilo Christmas Easter takwa teme linga yui maligapingi uvikano atu tau reali 18 ni atani ukiulinut atau si me resolution tare ha misuti kava mapingi nik ammalo alla si mayoni piyari si maria hala suti October 5 ngolo pinago akka ko la to me angit tau katta huyitsia mo nalo nangi to apinni sana si magatta ta koninga tata sakatsani application form final report takwa sikutsaya limangong ito tan na pija kaya tuyo alo tigo mangin at tigi kinakono ato tao ni mga sun ni mga sita ko te meto kale nailitik si maya palo kay katigi ato yun na hatalang ang mata KRG Recreation kuno hala kong nato si ufalo ni hakito yako KRG Recreation at krg.ca hao yige ako magutsi kayo tao ko magutsi tako at hoy sa vigigon na tasi. Imigo miyo mi tana to sa ma sutuha rigatiki nuna bimiyo ilosong ugata Arctic Winter Game bingon it joli to at mata nuna bimiyo ilosya song ugata mana to sa titaw kami lo yugo Fairbanks, Alaska mi latnitin ni 2028 takwa patnavalea langali migatiki unam misotto ni isumat sa siyo pala ako yili so ta tako aula ko ti passport pitahang ito ako si piga to pala ako yit so ta amiso kala ni sukat sini ni hey ko yaw so ngole kata nuna vimitong ito tako international events gale aula kata kaya ha ni ilitari yaw ni sa pala ako kata nuna vimitong ito ta bibitsa hatse ho yemo passport bim marikallau min mata tiga pale ago malegot sigi manna tiga ago nali tasi immigo miyo onakin ulipa akani sibulipa mi ilolo yum mata nona vimmeo avanna games ilulisani greenland tanna hai ho yo

0: Le me katano na vi me ngutsuta. Pina so hati hatu go maki feel so hatsene le re yingani takwa. Pina so hati gilota ilau gasulale me katta avanna Arctic Games not January 31, 2027 takwa pigela mata hilana tugu. Tata sagatsane nuitsi lau yu katta pina so agu feel lau yume. Takkili maame nuitalangan misuni. Kadivik Regional Government hakitau yaku Facebook page nuitam mata takwa tata sagatse. Ilau gu malagut si teemaatseina uhatsau tigige halau yu katta takwa nuitilugi tata sagatse teemaatseina passport aulagutit satinni. Ilau lagu magutsi utu tititsi kattala tugu tryouts. October 16 amalu 17 tikiti sikatala tugo ilogo mayonik amisokalle ilolo yume mata akani pivit saha tisigella go matsota nona vi muni uko emailing ala tu so hatsini 1 foot high kick 2 foot high kick Alaskan high kick kneel jump arm pull finger pull Eskimo stick pole, snow snake, airplane, head pole, four-man carry, aksa cut, ammalu finger pole. Takwa, atuni 28 ngore hala mata pingwa kumayut. How yi la miyavu kinako la ninge October lito. Api so titsahakutsi uhala viyugun natuko KRG Recreation. Kunni ufaluni hakitau yakku KRG Recreation at krg.ca. Taman natu laukattu Daniel.
1: Ah, hai. Ima itchu ma opik nga mahainiu su kiinau ya hakti sini. Ika yokun naga yakkisi datak sakat sani naloyu hakalla sakni pat.
0: Aha. Ika yokun nasi atuku uhalo tikuluni Upego magutsiloni aika yokon nasya miyo.
1: Iko alo pingo anak juango laktri alas kami ituma Canada o ilitare yao kutingani tatak sagat sa ni nalo yoha kalasak ni pa ika yokon nagayari visi passport ngoyonik.
0: Mm-hmm. Amistu kalani suhat sinita sa ngoligatta Canada o silatano reha ligatta api susungo miyo ko service Canada kuno tiki kun na mga tamak kuno nga tatak sagat sa ni ikayo kaya si malutit temelo la to siya galo mata September li pat tako ni nga ilaw ko mayo ni civil liyo yi lagat ta passport hangito at pata ikayo daw titsi kun na vihala misuta.
1: Ah, hai. Amalo pingwa dino linga tu na gona tatu ika yoga simalak tu passport Canada ko
0: e mailing alo kaluti pivit sa hato patano na linno ukko isang ye ko nala miyo hatse mga how you lo kallo ge pita gele
1: ah hai kinale ke akko ti ge ya gona ga ya gona tatu
0: alla vitino how is a gona tu alla vitini hatala me mata
1: ah hai takko to dakka apik su dakka Naku mai mare ala ulang kento uhalak tu nas kenne mere ima.
0: Iya, asu go nakok mi

0: The Dalat. 36 years, pinwasa yung ulat sa dap. Kimagrit, inyong 75 ang ikatikela or utataw sigutit siwit. Kimagrit medley. Upisin may ako, at si kaya niya kasi katitsiwit. Ataw sigutit siwit.
1: Nukaka ako tiba kan lewan lesa yawon.

0: Alcantara. Epic Jam, 30 years, 2026. Rimouski to West Italy.
1: Hi, nikitivi o tilogo ko pingo ala jit Epic Jam 2026 isuli langal tilogo himutri de saksao dak miut na kuma I mga lolo mina ala kuna sikin na mga chi tutta view yo mi hap pa kanu ngi kutta kayo sila ke bunga ai sikhi ko yama na masa kutta mga ta ho ko le sil ni atika hawe sa kain danga hap pa mo lang ye nu na vi mi nu na chi avo mi lo mi ringa jui go kutto a pe mi sugo yo kala lak ni ani gak tak ta chili ge lak tu sa chun lu la kut anu ge lo di ni gi to mi 20 mi sugo ni le mi ho ko ni ngalo go tien sa ni kilo mi le sugo yo kala lak mi yo go ta chili ge lak tu sa chun lu la kut anu ge lo di da ka lo ni gi lo aku ni ngani 20 meet 40 mood sungo ni limik hoko ni hakloti 10 umiwak milo sugo yuk lalak mi yukok tat sila kay lak nina kaktaw lakot ano kay loti lotak awlo ni iyo lakul ni ngani 20 meet sungo ni limik hoko ni hakloti 8 inuk jua milo nubaya palo lak mi yukok ano kay loti lotak awlo ni iyo lakul ni ngani 20 meet 40 mood sungo ni limik hoko ni hakloti lo 14 pufuk ni to milo nubaya liyo milak mi yukok hitigalik pat ano kay loti lotak kami pisima yumik 20 misung limik sa khilak ni anak ta sun lo anu ringa ni yitu mik 20 misung limik hokko ni haklodi 11 aku libi milu buya balu lak mi yok su yu litu na gaya haksuti lo anu khilak ni anak tak tak au lu ni yu lo aku ni ngani 30 misung limik hokko ni haklodi lo 10 ibu yebi milu buya lak mi yok su yu litu na gaya haksuti lo anu khilodi ni yitu mik 20 misung limik Oko ni nga 7 Salo ni lo sugu yu lak ni ane kak Da me yu ok Tat sili gay lak tu sa tu ni hiti galak pat Oko ni hak lo di lo 8 Gayang siya me rak din lake me Hoak da me lo Nubu ya palo lak me yu igu ok Tat sili gay lak tu sa tu ni lo lakut Gayang siya me oko ni nga 9 Hoak da me oko ni nga 8 Gayang siya me lo nubu ya palo lak me yu ok Tat sili gay lak tu sa tu ni lo lakut Oko ni hak lo di lo 14 Aw palo me lo nubu ya palo lak me yu ok Sugu yu litun na kaya hak suti lo Ula ko lo tat sili gay lak tu sa tu ni Oko ni hak lo di 12 Tat siya yak me lo Sugu yu lak me yu ok Kal lo tun na kaya hak suti Oko ni hak lo di 16 Kutwa me lo nubu ya palo lak me yu ok Sugu yu litun na kaya hak suti Tat sili gay lak tu sa tu ni ula ko Oko ni nga 17 Kayang sol tu amin nubu ya palo lak me yu ok Sugu yu litun na kaya hak suti lo Oko ni hak lo di 16 Abani nunat siya bu me Nubu ya balu lak mi yuwe gosu yuli tu nare hak suti lo Nain mi hope dia mi post bel makubim mi lo Anu ingi nama sing tu lo alo Kama ilan ang udah nama sekutu Kama unu suci alang apa sih Kungap pasi
2: Mayor Powder Funga Inuit Unikangin Nit Tusak sa tutusiyo katatunga CBC Ukeltatumi Podcast Good Akaguni Makpuni Takwa Unika Tusak sa katatasima Yuit Namiguluya Tusak sa katatasima Mata Adyong Itukulu Daman na Kuvenak Tumarelo Tusak sa Mata Nalagun Naktasi CBC Listen

Nagawa niya kilikot sa ani sa aktibot. Ako bihad pan, ngunik aktaw yun. Igluli ka atong milyon nuk. Nuwiya na aktiw gok ni gelo ni 20. Ano ikliya ay aktiw niyon nuaw. Uni unia tamani 7 milyonim. Akago sa kanilang aktaw ma aktiw gok ni gelo ni 20 mit. Uni unia tamani 13 milyon ma aktiw niyim. Manalitan wa ngit ligo John Fogarty ngit ligo ila. Hot Rod Hart. Tusan na aptigum.

Tanang yung lut sa ni sa kabut, John Fogarty. Amani toalit unuk nuya na aktu gok ni geloni 20, una yung niya tamani 11 mil lunim. Akago nuya yung aktu gok, makulak paleo matin yung blukut. Ni gero maso ni 30 mil, una yung niya tamani 14 mil maso ni. Manilita nang yung lut sa ni aktu David Howley yung lut nunavut.

0: lang nato. Tama na yung katigiyak sila mga Roberts Cavito. What's out daw?
1: CBC ugyok takto pipalay yung aninarag tusik. Uwanga tobi utak. Ikarang ni parisikut. Tigo sila ok doktor din ni agagoring mit angumit. Pasiyak sa kok titaw lunit.

0: upak tau rong mata kinau ningan ni narunak silutik ikayokun nak silut ikayok tunita kunung nga parisik kuno tigusi yun nak siluting tanat angot tigu yaw si maraktok ikak tuwing mit utak kilu ni kanwilok tau ni ang mangan de manu na ripaw yak ko kimago na rakto at tang naktay lima na suktitil tilugit mariga kara ta kunung nga taksilirin ng mit kamagayaw tilugit Governance and Priorities Committee kut o kausa karong mata asit jaksi yumatidugit ay pamikati matidugit may yung atatungilinga Kimberly Smith na rin ay sivok takot oye nakut awtayongin nakut akilaksuwe katakuyi si marakluni takoglu taksiligiyit Iki yumayuni iki tititwin na katarunerluni.
1: You can be in a taxi and that cab can then go pick up essentially a stranger
0: Bokakpok.
1: From the bar.
0: Taxi meetun naklutti asingin nittao. Iki yumayuni iki tittiyun naksilutti tau vanga imigarag vingminga twin nagaakakluni angaya twin nagaakakluni iluangin nasungung mat. Anak siri yukatwin na kakagidlon itaw taxi kut ataw siyong itumit ikititinasuk tilugin. Katimayi Amber aglukak okakpok tako ikalong miyot isumaro tigiyaw yut udjang nasungung mata.
2: Mostly
0: tako okakdon itako isumaro tigiyaw kataktut ikiakibik ko sakyangin na uyang mata. Okaklunita ko aksuguti kaksimang mata ang nainang nit. Taksiliki katakun na lutinu na ring nit at ang nadyangin mat. Pikuyi simad lutig lutaw kangatwin na tiyak tako at taksiliki ng mit akito kaya kangat. Tako at kakasawaya karag luti kanok kamasungong mga ikalong miyot. Kamakatang ningit daw ukaw si yun nagluting. Takot, isumaro tigiyaw yut katimayiming ngaktunit kimagunak daw naktut kanok marigagarangok titaw yun nagayang mga. Tema daw kaukpat agago ni magung ni anigong naktok tema nga ni Kaden sabikatak agbang miutak asyo karok tidugut Kisani nuna ring nit kinakatang ng mit kigkaktwe katang ng mit lunok kangi nakluni. At ilok titikatang ng mit ikayo kumatidugi ilagik tunut ang nang minun inusuk tumit. Ikayo kumayunidlo kinakatak tunidlo wanapeg mingak tumi island lake mingak tumi Manitoba mitikit. Tokasaraw luni. Chow sabi katak, nukaklik may yagiyaw luni akbeni kaden atatagil luni uglog.
3: Kanyang ote galuin lo, kame ako tamong kargo, kugaw dito, tingmihukun. Oyan ato lao, oyan ato ato ni, ikayong nilukto uto nilukto, inuokatimit nito, ikayong nilukto teko a, Manitoba miutay.
0: Nunavaw mi parisik ko ukakpok kaden sabi katak, Ipitwin na kaya karawak dok 2024 ang utidugo kisani ilagig tut ukpikusukpok pikurakingin kasuyang ngitluni. Kingulak pa ang may sanakayang mit ilagiyang mamakong nino na ring nino na vomit license si karon naktitaw tidugi akbakasung ng mit akago yumit akbak dok pivadayo rigi kuno na rin si yuyok takunong nga katimayingin ni O kaklone ipaksak ang unasugya kaya kariraw karo ang matatak sang ningan no kinguwagyak si Mabok.
4: Siga po pa ano ilang nga niya po kaya inga kasi po na kaya kaya kaya ugot. Pito yun na kaya maruli kayo ate. Sa wakti yung ate wakti kayo. Ipinayukta niya may wala ko sila ito po.
0: Sana kayang may kingulak pa ang may akbaga sa rock to August 1, 2020 utidugo. Ilangit ang unasuktit. Akbaga sugya kataw niyak to nauyanot. Pinasok.

0: Rock as in Kirarok Tamang may sanarayang may utak si Maraklutik at baga suksari na lang mata.
1: Kaya na may Toby to sa exit utak to tamahan ka na lang may Tema, sila lirel lang na may lakit ang mga kanoy na siya o mga atak. Si wala pa may kugadyong may gokunok nung wiyan na aktok ni gelo ni go 20. Unay yung niya tamani 12 milo nim. Aka yu sa kanila kata ko maso nim, nigi ko maso ko 20 mid, ano ikliya ko maso ni Blackwood, uni yung ninga tamani 19 mi ko maso nim. Talog do amili unnog nu iya na atu go, nigi lo ni 30 mid 50 mo tike kata lo nim, uni yung niya tamani 9 mi lo nim, nu iya ko maso ko aka go, nigi ko maso ni 30 mid 50 mo tike kata lo nim, Uni yung niya tamani 14 mi yung makin itika ni talog do amin. Oksok tolin unnog nu iya na aktu gok ni gelo ni 30 mit 50 mo tika kata lo ni. Uni yung niya tamani 9 mi lo ni. Akago nu iya go makto gok makutuin na relik ublukud. Ni gelo makto ni 30 mit 50 mo tika kata lo ni. Uni yung niya tamani 11 mi yung makto ni. Ikarok tu chalit unnog nu iya na aktu gok makutuin na relik. Ni gelo ni go 30 mit 50 mo katalo ni. Kasi ni go sakigo ni unwao. O ang nilang niyatok 40 mit 60 mo katalo ni. Uni yung niyatamani 8 milo ni. Akagot nu yung gumato ko makutuin na rele o blackwood. O ang nilang ni 40 mit 60 mo tika katalo ni. Uni yung niyatamani 10 mil gumato ni. Koklok. Koklok tolit unog nu yung niyatu go makutuin na rele itaw. Makutuin na relik tau. O ang nilang ni go 20. Kasi ni go sakigo ni. Pingang nilang niya tok 20 mit 40 mo katalo ni. Nguni yung niya tamani 8 milo ni. Alalak pa liya umato ko akago black. O ang nilang umato ni 40 mit 60 mo katalo ni. Kasi ni go ublik na no ikliya o ni 20 mit 40 mo katalo umato ni. Nguni yung niya tamani 11 mil umato ni. Tego tako sila tayo mga nina sa iyo ilat. Teka na kacak mga ni unok mga kayo.
2: Siyakto tako ya minyo yun unang sa kolong me. Tako na nga liya si ika kangimun. Kanya ko lula ako ay bunga. Sa lumulong minatya binilang punga ko ina sila mo. Nao nila ako paka na tiyemin sumang masok ko dang ito. Biyo na kayaw nila nga. Akang maaw lala namili ike ko mga. Iki na sulua mo kasangin ako. San niya ko lua ni ulat sa sunga. Iki bigin niya atin ni iki malilaw ng ma. Sa lukulong minatya winilak po nga ako ininasugin mo. Nao nila ako paka natya binisyo ang masok ko dang ito. Biyo na kayaw ngila nga. Nagulong man kao yila ako pa nga amo na sila ako. Kao yila ako pa nga amo si malak ako. Nanulak po nga kanong lecho ko na yung mga. Akang maawla lang amili, iki ko mga. Iki na sulwa mo kasangin ako. Sani ako luan eh, ulang sa sunga. Iki bihin niya at din iki malilaw ng ma. Pero niya lo ikaw, tuwisala ako po nga. Tukising ilua mo, nalulak po nga. Takula ko luan po nga, angit pagkulong ni. Agloy kilingan ito ni. Agtasa ka, apirilari baka linga ito ni. Rin ka kasi nga, ito ni kumon at sikuluin. Mayat po yakat talag sa ngini. Akang maawla lang amili, iki ko mga. Iki na sulwa mo, kasangin ako. Sana'y ako luan eh, ulo sa sunga.